0: ikaw, kamusta ka naman?
1: Alam mo, wala ako masyadong alaala sa dad ko. Nung namatay ang mami ko, palagi lang nasa US ang dad ko. Doon na muna ako sa lola ko tumira. Tapos mag-isa na ako ng middle school.
0: Sigurado akong nahirapan ka.
1: Matagal akong nagalit sa dad ko. Marami akong sama ng loob na hindi ko nailabas noon. Pero nasabi ko na lahat. Kala ko mag-aanyo sa pakiramdam. Hindi rin pala.

ko alam kung hindi ko lang siya mapatawad o naaawa ako sa kanya. Pero hindi ko maintindihan.

0: Hindi mo na tinapos yung tutorial?
1: Honey, honey, wag na huminahong ka.
0: Nasaan ba ang utak mong bata ka? Hindi mo pa rin ba naiintindihan importante ang panahon na to para sa'yo, ha? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang lakas ng loob mo.
1: Abag, tara! Honey! Honey, tama na!

0: Hello, Mr. Kang. Kumusta po dyan sa office?
1: Naku, napakagulo. Nasa labas ngayon ng building ang press at marami sa Black Soul fans. Nasira ang pangalan ng agency. Siguradong maraming iniisip ang daddy mo.

0: Alaman, maluwag to eh. Tabingi pa yung sombrero mo.
1: Ito na lang.
2: Lee Soo, Han Sojun.
0: Bagay ba?
1: Okay naman.
2: Ayoko sanang magsulat ng ganito kasi corny. Umiiyak na ako sa saya, kaya hindi ko kayo napasalamatan.
0: Oh, uy!
2: Kaya isusulat ko na lang.
0: Oh.
2: Halos buong buhay ko, malungkot ako.

Pero salamat sa inyo. Napuno ng saya tong dumaan na tatlong taon. Dahil sa pagsasama natin tatlo, natuto akong tumawa. Lumakas ang loob ko.

masayang araw to ng buhay ko. At hindi ko kailanman malilimutan na kayong dalawa ang kasama ko. Matatali kong kaibigan. Mahal ko kayo. Siguradong maiilang o maihiya kayo kapag nabasa niyo to. Kaya sana hindi niyo mahanap tong sulat ko.

0: Alam yung sinabi niya nung binili natin to.
1: Magkaibigan habang buhay.
0: Sabi ko, huwag siya masyadong madrama.
1: Oo nga.
0: Binaliwala ko lang yung sandali na yun. Kasi inisip ko habang buhay nga tayo. Sino ba naman ang mag-aakala na mamamatay siya kaagad?
1: Oo nga. Walang panghabang buhay.
0: Wala ako nung nahihirapan na siya. At yun ang pinaka-binagsisisihan ko. Pero wala na siya ngayon. Kaya sa'yo ko binalang yung pagsisisi at galit ko. Para lang gumaan ang loob ko. Sarili ko lang ang iniisip ko. Hindi ko nakita ang hirap ka rin. Kaya sorry ah.
1: Ano bang problema natin?

0: Ano nang ginagawa ng dad mo niyan?
1: Hindi ko alam.
0: Naiingit ako sa'yo nun dahil mayaman ang dad mo. Ngayon, hindi na ako ingit.
1: At bakit ka naiingit? Ikaw ang may nanay.
0: Palungkutan ba ng buhay? Mayaman ang pamilya mo, ha?
1: Ewan kung ganun pa rin.
0: Pero kahit mabankrupt kayo, may kinakain pa rin kayong mayayaman, no?
1: Hanggang kailan? Huwag ka nga.
0: Mukha mo.
1: Hanggang ngayon, wala ka pa rin talagang alam.
0: Uy! Dito nagtapon ng sigarilyo talaga?
2: Ano yan? Reklamo ka?
0: Ikaw ba yung bastos na nagtapon ng sigarilyo sa amin, ha? Tingin mo ba gangster ka? Bastos?
2: Kung batang to, tinawag tayong gangster! Ano raw? Sabi niya?
3: Sino bata?
2: Pa? Ha? Angas na! Sino dyan? Makasagot pa!
3: Turo mo!
2: Eh, bata, tika nga!
3: Love it!
2: Tika dito!
0: Huwag kang papatol. Hindi. Takbo! Teka! Teka!
4: Alice! Come on!

0: Yan! Bao! Ay, nababagay! Mga tayo kayo!
1: Good luck sa inyo!
2: Ayan nyo na. Nahulog sila sa tayo ng kalabaw. Ano bang fertilizer dito? Swerte para kayong dalawa. Tara na.
3: Sige.
0: Hey, boss.
2: Bao.
0: Bao nyo.
1: Na kayo. Dito lang kami.
4: Ang init kasi ng ulo mo.
5: Eh, malay ko ba, ha?
4: Oh, binuhat na nga kita, eh.
5: Ay, yung braso ko.
4: Ang bago na ito. Huwag kang bumikit sa akin dyan. Ay, makita ka lang sana ni Injukyo ngayon.
6: Mangdidiri siya, ganun? Tingin mo ba sa'yo siya pupunta?
4: Wala ako sinabi ganun, ha? Kinakabahan ka ba?
6: Obvious ba? Hindi mo na ba siya gusto?
4: Hirap pa eh.
6: Ganun? Bahala ko mong pang sabihin sa kanya?
4: Sira ka ba? Nagde-date na kayo eh.
6: Eh kalimutan mo na.
4: Hindi nga madali yun.
6: Eh ano bang bahala mong gawin?
4: Hindi ko alam. Huwag ka nga makulit.
6: Mahumakan.
4: Hindi naman oh. Tingnan mo. May dumi ka pa nga sa mukha mo. Sobrang baho mo bro.
6: Mahiya naman ako sa'yo.
7: Register ka na ngayon?
8: Oo. Nakapagbayad na nga ako eh.
7: Naku, baka mamaya ikaw lang sunod sa Lena.

0: Uy, ingat, baka tumulo. Kanin pa?
1: Oo.
0: Ah. Ay.
1: Yoko na, salamat. Dali ka, tubig na.
0: Oh.
1: Sa akin yung tumunog, oh. Oo na, may girlfriend ka na. Ay, naku. Mati na ba kayo?
0: Hindi ka makikialam, di ba?
1: Hirap iwasan eh. Hindi ba nag-away kayo kasi kami ang na-chismis na mag-on? Pikuntalo kay. Hindi, seryoso. May mabigat na dahilan para isikreto na kayong dalawa na talaga.
0: Tulad ng ano?
1: Tingin ko si Kang Soojin ang dahilan kung ba't siya ganun.
0: Si Kang Soojin?
1: Manhid ka talaga. Ikaw na nga itong may girlfriend, ganyan ka pa rin.
2: Alam mo, lately, lagi kitang iniisip.

0: Pagmukong tawanan. Kamusta po ang araw mo?
1: Ayun, medyo okay lang naman. Natapos nga lang na may konting gulo.
0: Hmm? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo?
1: Nahulog kami sa tae ng kalabaw.
0: Marunong ka rin palang mag-joke ng ganyan. Kumusta yung binti mo? Hindi ka ba napapagod na may saklay? Dapat hinay-hinay ka lang.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

明日って乙女なんだから。

0: 私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう。
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: versus. Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: darating si Judith, hindi naman po pwedeng pigilan niya at sabihin niyo, hindi, umulan eh.
1: Saka di naman kayo bayad kahit absent.
0: Oo nga. Paano? Babay na ho muna ha. Muli maraming salamat. Bukas po ulit. Ako po si Johnson Manabat.
1: O naman po si Christian Yosores.
0: Bye! See you again bukas. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico na hindi po naghagdan ngayon. Bye!

0: number KBV gising na bango na Wednesday na 6:03 in the morning.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Gising! Gising!

0: Riba-Riba, Mr. Gising. Reporting in the morning, narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes. Huwebes na ba ngayon? Miyerkules pala. Archie Lagban, gising na, bangon na. Nagulat ako. Akala ko Thursday na eh. Ay, Wednesday pa lang, Lagban. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Madali. Naniniwala po Philippine National Police na planado ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Tatlo estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa PNP, nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Panalatili naman sa DSWD ang 14-anyos na sangkot din sa pamamaril. Disididong magsampan ang kaso ang pamilya ng mga biktima kabilang na si Christopher Fabian na ama ng estudyanteng si Chris Lawrence na nagtangka pang isarang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Sa investigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ang pamamaril noon pang Abril o Mayo. At pinag-aralan din ang dalawang salarin ng batas kaugnay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Hello. Sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinanggal na sa pwesto at nasa ilalim ng restrictive custody ang hindi pa pinapangalan ng police woman na tiyahin ng isa sa mga estudyanteng namaril at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isang pang baril sa security agency sa Cebu City. Pinag-aaralan na ng Department of Education ang pagpapanupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paralan dahil sa insidente. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Pansamantala, ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Bukas naman, si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Pero chinek ko kagabi kami, i-check mo yung Gorebox, nagana pa rin eh. I-check mo, na-access

apat ng social media ban para sa mga minor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Samantala, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15 anyos, suportado ng PNP na ibaba sa 12 anyos ang edad ng criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyandahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatanda ang isinulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa GIS 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw ng mayakda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na illegal kung pakakawalan ang mga minor de edad na may pananagutan sa batas at mariring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya. Nanawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga naturang batas para maiwasan ang bullying sa paralan. Nakatakdang imbisigahan ng Senado ang pamaril sa Tacloban City sa July 1. Samantala, pihit po tayo lagay ng panahon. Patuloy ang paghina ng bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Basco sa Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 155 km per hora at pagbugsong 190 km per hora. Nakatast pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands. Itinasa ang maglalandfall ang bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Pilipinas bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin naman po itong Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa panahon sa bansa. Samantala, muli isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 na oras na naman ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod pa ito ng forced outage sa 24 na planta habang 14 naman ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon po tumatas po ang singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert at pagnipis ng reserbang kuryente. Asa Android meron, Camille? Ano tong iPhone? Android ba to? Meron, nag-check ako kagabi, meron pa eh. Ngayon wala na. O sa Android, yung mga Samsung ba yan? Meron pa. O yun pang isa. Hindi nakukontrol. Ano po? Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa unang araw po ng kalakalan. Sa world market, mga 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos naman sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Gusto dito ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspindi na ng Amerika sa loob ng 60 araw ang sanction sa Iran sa gitna po ng kasunduan para sa pagtatapos ng giyera. Kaya inaasahang maibsan po yan, baka yung ibang produkto dyan ay pababa na sa second day. First day pa lamang po yan. Ano po? Ngayon, third day na. Pero wala, kasi simula pa lang ng araw, magkakaroon po tayo ng update niyan within the day. Ano po? Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gajalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob ng isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga. Samantala, maaari na makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang pong magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante bago makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa piling butika sa bansa. Ano kayong mga butika yun? Dapat yung malalaki. May kipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama naman sa programa. Alas 6:12, inihain sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ng mga political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging nominee o party list representative ang mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang

0: diskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. O obligahin din ng mga partless organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan. Kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad na legislative o sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Standby Radyo Patrol, balitang impeachment muna tayo. Humiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng House Prosecution Team sa Clerk of Court na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado. Hala, ganun karaming dokumento. Sabado po para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa po tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais naman ang prosekusyon na ipaliwanag ng depensa ang isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinikwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Para depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, malaya ang defense team na pumili ng mga ipipresentang ebidensya at testigo. Iwala naman ang magkabilang panig na hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6. Ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Aba, talaga nga naman ha, ngayong araw yung Wata Wata Festival dyan sa San Juan. Hindi ba yung Maynila holiday din ngayon? Ah, ano ba ngayon? 24? Alam ko holiday din eh. Fiesta din dyan sa Maynila. No pa? As a matter of fact, si Yorme merong state of the city address. Oh, parang mamaya sa Kirinia, nakita ko yung invite ni Bambi Purisima eh. Pero puntahan mo na natin yung Wata Wata dyan po sa San Juan City. O, maliligo ka na ba, Zeus?
1: Alvin, nakaligo na tayo kanina pero handa tayong maligo ulit dahil dito sa San Juan City ay handang-handa na nga ang mga residente at ang lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival o yung Basaan Festival. Ngayong araw yan, Miyerkules, June 24. Itong Wata Wata Festival ay ipinagdiriwang para magbigay pugay sa patron saint ng lungsod na si Saint John the Baptist. Ngayong araw, sisimulan ang pagdiriwang ng kapistahan sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Saint John the Baptist na susundan ng Santong Tao Float Parade. Ganap na alas 7 naman mamaya, magsisimula na ang basaan. Dito tayo, Alvin, sa San Juan City Hall. Nasa harap lamang nito yung pinaglabanan street na isa sa mga itinalagang basaan zone o ang itinalagang basaan zone ngayong taon. Ibig sabihin, dito lamang pwede magbasaan yung mga residente ng San Juan, di gaya ng mga nagdaang taon kung saan pwede itong gawin sa buong lungsod. Nakapwesto na ang entablado kung saan gaganapin ang programa, kung saan mamaya naman ay magkakaroon ng libreng concert, tampok ang iba't ibang personalidad. Ayon sa Eastern Police District, nagpakalat sila na nga abot sa 480 personnel para magtiyak sa kaligtasan ng mga makikisaya sa Wata Wata Festival ngayong araw.
0: Alvin, diba, dito sa diba, Bayan... No, Zeus, diba nagsasayang tayo ng tubig? That's what... Diba kinukulang yung tubig? Pababa yung level kamo ng tubig sa Angat Dam, tapos gagamitin pa natin sa basaan.
1: Alvin, tradisyon na nga ito no, dito sa lungsod ng San Juan para nga magbigay pugay doon sa kanilang patron saint na si Saint John the Baptist. Patungkol doon sa estado no, ng tubig, mamaya lamang ay magpupunta rito si San Juan City Mayor Francis Zamora. Pwede natin siyang kausapin tungkol dyan. Pero yun nga, no, ang mga nakalatag na aktibidad ngayon dito sa San Juan ngayong araw, pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Alvin.
0: Dapat daw nakatopless ka.
1: Alvin, nagdala nga tayo ng kabote para hindi naman mabasa yung magandang uniforme ng DCMM eh. Pero nagbawa tayo ng shampoo conditioner, mamaya makikisaya tayo sa mga makikipagbasaan dito ang mga residente ng San Juan.
0: Naalala ko lang, nung may water crisis, I think 2 years ago, 3 years ago, kinansel yan eh, yung wata-wata na yan eh. Eh kasi nga po, isaya nga naman sa tubig. Ba't mo ipang, ano, magbabasaan kayo kung nanganganib na magkaroon ng water shortage, although wala pa namang ganong deklarasyon. Pero ibig ko na sabihin sa inyo yung tubig, kaya lang, fiesta kasi yan, ano?
1: Hey. Tama ka dyan, Alvin, yun nga, no? Nakagawian na ito, nakasanayan dito sa San Juan City. Ito talaga, yung isa sa mga pinaka-inaabangan dito ng mga residente at maging ng mga nasa Karatiga lungsod na dito rin nagtutungo para makisaya sa mga aktibidad ngayong araw.
0: So, dalawa pala yung holiday. Holiday yung San Juan, holiday din yung Manila.
1: Huwag ganun na nga, Alvin, kasi merong inanunsyo rin na Manila Day doon sa lungsod niya ng Maynila ngayong araw.
0: Tama, tama. Sige, maraming maraming salamat, Zeus Legaspi. Maganda-maganda umaga muna sa ating mga suki, gagaya ni Boss Ted Guam. At ganun, oy Ted, holiday sa inyo dyan, ha? Fiesta. Pag ganyan ba kami, fiesta din? Pag, ano man tawag dun sa Maynila? Araw ng Maynila, hindi yan related sa religion, di ba? So ano yan, ano tawag mo dyan? Foundation Day. Maganda-maganda umaga din kay Grace San Mateo at ganun din kay Paulo Balde ng Vera Catanduanes. At gising-nagising na rin ang paborito ko na namimiss ko na at mukha napakahirap hagilapin na si Sherry Ann Torres. Uy, Torres, ang balita ko, Sherry Ann, na-promote ka. Wala bang pa-lunch ito? Iyayain natin si Robert at si Doris. Mag-lunch out nga tayo. Ha? Maganda-maganda umaga sa iyo, Sherry Ann Torres. Teka muna, nagre-request daw sa atin yung avid fans natin sa Venice, sa Italy. Rolando at Estralita Kagimbal at Lovely Cabiles. Ayan. Thank you, Sherry Ann. Na-miss na kita. Mag-lunch out na tayo. Sabi mo kay Bigonia na i-schedule, ha? Trisha Lindo, go!
2: Good morning, Alvin. Bago pa mag-alas 6, sarado na sa mga motorista yung paligid ng Quirino Grandstand, particular yung Katigbak Drive, Independence Road at South Road, kaugnay ng isasagawang State of the City Address. At pagdiriwang ng araw ng Maynila ngayong araw, may mga barikada traffic cone nang nakapwesto sa Katigbak Drive at South Road, yung ilang bikers at nagja-jogging na nadadaan dito. Hindi na rin pinapapasok papuntang grandstand. Doon sa bahagi mismo ng Independence Road, Alvin, sakop na ng setup yung kalsada kung saan may nakatayo ng stage. May arko na rin at mga upuan na gagamitin sa seremonya mamayang hapon. Magsisilbing parking space naman para sa mga dadalo sa celebrasyon, yung gilid ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive at Calau Avenue. Samantala sa lagay ng trapiko, Alvin, ngayong umaga sa lungsod, marahil dahil walang ang pasok, ay maluwag yung kalsada sa pangkalahatan. Gaya dito sa Rojas Boulevard, para sa mga papunta man ng Tondo, Maynila o sa Pasay City. Kung mula Quezon City, welcome Rotonda. Tuloy-tuloy lang yung usad ng mga sakyang papunta sa Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Ilang minuto lamang rin ang biyahe mula Padre Burgos Avenue, Rutang Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Trisha, sa Maynila ba may basaan din?
2: Dito, Alvin, yung in celebration din kasi ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, yung isasagawa lang ngayong araw ay walang basaan. More on na talagang religious or church activities, meron lamang banal na misa at saka misa mayor. Yung mga nakarang araw bilang paghahanda nga sa Paris Fiesta activity na yan, meron lamang mga naging visitation. Yung patron na yan, pero basaan, Alvin, walang ganyang singlaking activity gaya sa may San Juan
0: City, Alvin. So nataon lang, Trish, na ang founding day ng Maynila, yung araw ng Maynila, nataon lang na San Juan de Bautista Day din? O yung araw ng Maynila ay tumutukoy lang yan sa fiesta, church fiesta ng Maynila?
2: Yung sa founding, nagkataon lamang din, Alvin, no, yung kasi 455th yung founding anniversary ng sa Maynila ngayon, bukod dun sa church activities na sinasabi ko, in celebration naman doon din sa may pagdiriwang ng araw ng Maynila, meron ding separate activities na gagawin gaya mamaya sa may Rahas Sulaiman Park sa Malate, magkakaroon din ng replaying ceremony.
0: Tama, isoka din si Yorme, di ba? Sa Quirino?
2: Tama, oo. Tama, again, 4 p.m. pa yan, pero as of this time, actually, dun sa nakita natin yung advisory, sinasabi 12 noon pa isasara itong kalsada, pero ganito kaaga, 6 a.m. o bago pa mag 6 a.m. ay sarado na rin yung paligid ng grandstand.
0: Very good. Thank you, maraming salamat si Trisha Lindo. So, hindi po kailangan mag-swimsuit ni Trisha Lindo. Ha? Wala pa. Walang basan dyan sa Maynila. Si Rowan Cueto naman, punta natin yung Baclaran. Rowan!
3: Good morning, Alvin. Sa karning baboy, nasa 370 pesos kada kilo ang kasing sigay at pork chop. Ang lempo naman ay nagkakahalaga ng 400 pesos kada kilo, habang 300 pesos kada kilo ang patat rib. Para sa manok, mabibili ito sa halagang 220 pesos kada kilo. Sa isda, nasa 240 hanggang 260 pesos kada kilo ang bangus. Ang tilapia naman ay 150 pesos kada kilo, habang ang galunggong ay naglalaro sa 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Sa mga gulay at rekado, nasa 100 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo naman ang sibuyas, at 200 pesos kada kilo ang bawang. Mabibili naman ang talong sa 120 pesos kada kilo, karot sa 150 pesos kada kilo, patatas sa 180 pesos kada kilo, at tampalaya sa 150 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay nasa 20 pesos kada tali, habang 10 pesos kada tali naman ang kangkong. Ayon kay Ate Lorena, isang nagtitinda ng gulay sa Baclaran Public Market na tumangging humarap sa kamera, nakadepende ang kanilang kuha o puhunan ang presyo ng mga gulay, anya. Sa divisoryan nila kinukuha ang karamihan ng kanilang paninda, kaya kapag mataas ang presyo sa bagsakan, napipilitan din sila magtaas ng presyo upang hindi malugi. Samantala, Alvin, maaliwalas ang lagay ng panahon dito sa Baclaran ngayong umaga. Bagamat may makulimlim ang ilang bahagi ng kalangitan, wala namang nararanasang pag-ulan at nananatiling maayos ang kondisyon ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DMM.
0: Thank you, maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festin. Ano din kay Paulo Balden ng Virac Catanduanes at kay Mark Hernandez. O sabi niya, happy hump day at early yan sa may po sila. O nga po eh, good morning din kay Attorney Joseph Pamitan na pinapabati ng happy birthday si Jason Tarog ng Dagupan City. Isunod po natin si Arnel Ozaita, may Huawei sa Quezon. Gonel.
4: Yes, good morning Alvin. Napinsala ang ilang kabayan, katiges at mga bangka nang manalasang buhawi sa Barangay Libo, St. Panta, Quezon. Ayon sa mga residente, dako alas 6:20 ng gabi, bigla na lamang namuo ang maitim na umiikot na hangin mula sa dagat bago ito mabilis na umahon sa baybayin at nanalasa sa komunidad. Nagtakbuhan at nagkubli ang mga residente at mga nagpipiknik sa lugar dahil sa takot na tamaan ng buhawi. Ilang bangka rin ang naiulat na inangat at inihagis ng malakas na hangin, habang dalawang malalaking puno ang nabuwal at humarang sa kalsada. Agad na ipinagutos ng Infanta LGU ang assessment sa mga naapektuhang lugar upang makapag-abot ng agarang tulong sa mga residente. Wala naman ay italang nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
0: Ay, maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Nagkaloob ang Bataan Provincial Government na 12 brand new electric vehicles para sa operasyon ng Bataan Police Provincial Office. Bahagi ito ng pagnanais ng Provincial Government na mapalakas ang patrol operations at police response sa buong lalawigan. Ang karagdagang 12 bagong sasakyan ay higit na makatutulong sa pagmintina ng peace and order at public safety ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Ison, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol! Thank you, Manong Rod!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Batiin muna natin itong si Alfred Esilan at si Rex Hinlo. At itong si, nasan ba ito? Ayun, si Magdalena. Tanggahan ng pangalan, Magdalene! De Magdalena De Fiesta Dandoy. O pakibati naman po kami sa Toronto, Canada. Ay lagi kami nanonood sa inyo ni Doris. Naswerte ka dahil biglang nag-appear yung message mo habang palipat ako ng ano. Ang swerte mo naman. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Canada. Good at morning. Si Quill din. Hindi lang ako sure kung related yung feast day ni St. John the Baptist sa araw ng Maynila. Ni nagkataon nga lang daw po, ano, Quill. At si Lolit Campanero naman, nakalulungkot yung nangyari sa schools. Opo, mamaya may kakausapin tayong eksperto. Kahit ako po'y nalilito dun sa age of ang tawag mo doon, discernment. Age of criminal liability. Maya-maya magagap lang tayo. Yun, criminal liability. Ano po? Kung ang solusyon ba dito ay dapat ibaba ang age of criminal liability. Kasi sa ibang bansa po, ang focus nila talaga is rehabilitative. Ibig sabihin, hindi punitive, ano? Ah, makukulong, pero ang focus nila ay dapat ma-rehabilitate yung isang minor de edad na lumabag sa batas o nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Pero syempre, hindi mo yun pwede sabihin sa ama o sa magulang o sa ina o sa mga kamag-anak nang namatay. Hindi, syempre, ang mataas pa po yung emosyon at ang gusto nilang pumakuha yung hustisya. So, napakahirap po sabihin na, hindi ma'am, sir, kailangan i-rehabilitate natin yung suspect kasi may halaga din yung kanyang buhay na hindi siya lalong mapariwara. Oo, mahirap po sabihin, ano po, dahil syempre, hindi mo kamag-anak yung pinatay. Pagka mag-anak mo yung pinatay, syempre, manggagalaiti ka rin. Ano po, sa ating pagbabalik, si Attorney Arnel Magcalas, isang litigation lawyer, a child advocate at dating volunteer po ng Bantay Bata 163 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
7: Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Frenchie sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Roger Patrol 630.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at agcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado.

0: Maganda-maganda umaga kay Grace ng BDO. Sabi niya ang ganda ng OOTD. Ano ibig sabihin ng OOTD nga, Camille? Ha?
1: Outfit of the...
0: Baka ganda ng kulay, Camille. Maganda ba? Oo nga eh. Oo nga, pogi-pogi ako rito. Ah. Pati yung cap ko. Ah. Sabi niya, saan lakad? Eh, wala akong lakad. Magtatrabaho tayo. Eh. Ah. Papagupit pa nga ako kayo. No, eh. Kay Edwin! Gising na, Edwin! Sumugurin ko lang si Edwin dyan sa kabila. Oh. Edwin, tama na yan. Ah. Magpapagupit ako sa iyo maya-maya. Ah. Teka muna, nandyan na po sa ating linya. Nandala po no si Attorney Arnel Magcalas. Isa po itong litigation lawyer at child advocate at dating volunteer po ng Bantay Bata 163. Dito po tayo makinig, ano po, sa may mga alam sa batas. Hindi po yung sa kung sino-sino lang po na mali-maling impormasyon ang binibigay. Ano po, Attorney, maganda umaga po sa inyo.
2: Good morning!
3: Good morning, Alvin. Good morning to your listeners
0: Opo.
3: And viewers.
0: Opo, ito maglilinaw lang po tayo ng mga puntos kasi sabi ng pulis, parang may chat pala, no? Na parang pinlano nung dalawang bata yung sa Tacloban City po na parang sinasabi na hindi naman tayo makukulong under the law. Una muna, tama po ba hindi makukulong yung 14 o 15 anyos pag nakagawa po sila ng krimen?
3: Oo, hindi talaga kulong yan kasi... Ang principle ng batas natin ngayon na existing, hindi punitive, welfare system tayo eh. As much as possible, actually, always, ha, ang bata hindi kinukulong. CICL nga tawag sa kanila eh.
0: Ang ibig sabihin ng CICLI child in conflict with the law.
3: In conflict with law.
0: Opo, correct. Opo, opo. So tama po ang kanilang pag-iisip. Kasi yun ang iniisip po nila when they planned allegedly. Nung pinlano nila yung shooting, kasali po yan sa konsiderasyon na hindi naman sila makukulong. So tama po ang kanilang pag-iisip na ganun.
3: Kasi ang idea nila ng kulong, yung isasama sila sa ilalagay sa bilibid, isasama sila sa mga hardened criminals. Yun ang idea nila. Ang hindi nila alam, hindi nga sila kulong doon. Pero they will still be deprived of their usual liberty.
0: Mm-hmm. Dahil sila po ay... Apo, dahil sila po ay i-custody din ng DSWD.
3: Ng local DSWD.
0: Apo.
3: Hindi sila, they cannot walk away freely simply because tulad niyan, 15 and 14, akala nila totally exempt na sila. Pero hindi sila pwedeng makalabas.
0: O, ayun po ang maling pag-iisip na kapag nakagawa ng krimen ang isang 14 o 15 anyos, ay wala po siyang liability o wala siyang consequences. Meron, may consequences. Hindi yung obra na namaril siya, bukas makalawa, nakalabas lang siya, nagmumoling siya. Hindi ganun.
3: Yes, of course. Ginawa sila, lalo na dyan sa pagkakataon na yan, ang liwaliwanag from the information na lumalabas, premeditated dito. I will not preempt the findings of the prosecution. Base lang tayo sa kwento muna.
0: Opo.
3: Upon these assumptions, magkukwalify ang kaso nila sa murder if they will be charged according to the existing laws if they were adults. Murder yan.
0: Murder pa rin po ba kahit... Murder pa rin po kahit 14 o 15 yung akusado?
3: The elements of the crime of murder are all present. Ah? Nadyan, may qualifying, may aggravate. Lahat present. So it's murder academically. Now the question is, will they be charged formally in the fiscal's office and eventually in court? Hindi. Kasi nga, of their minority, 15 and below, exempt from criminal liability agad.
0: Apo.
3: Pero, hindi sila, they cannot walk away free as a free man simply because of that, for those reasons, kasi i-co-confine sila sa doon sa ating mga system, yung may bahay dyan na
0: i-co-confine sa... Pag-asa.
3: Ay, pag-asa, correct. Oo, kasi tayo, welfare system tayo eh. Ang principle ng batas natin when it comes to minor children now is not punitive. It has become restorative.
0: Rehabilitative. Gusto nating i-rehabilitate yung mga nag-violate ng batas.
3: Oh, ang pananaw ng batas natin ngayon, biktima sila ng environment. So kinakailangan nilang matulungan, ma-rehabilitate because their lack of possession of full responsibility. They do not know what is right and what is wrong. Yun yung discernment.
0: Opo, but put yourself in the shoes of the victim's family. Siyempre mahirap pong paliwanagan yung nanay o tatay kung ang anak mo ay pinatay.
3: Exactly. Kaya dapat ang paliwanag dyan sa mga magulang ng biktima, huwag kayong mag-alala. Dadanas pa rin ang proseso yung mga offenders na yan. Yun nga lang, huwag niyong asahan na katulad sila ng normal process na ang pagkaing criminal ay 18 years or ano, minor, major age. Kasi minor offenders.
0: Po.
3: Hindi ganun. Pero huwag silang mag-alala. Hindi makakalaya yan. Hindi
0: Opo.
3: Makakalabas pa rin yan.
0: So, hindi po pala, attorney, na parang, di ba, 14 ngayon, yung isa 15, ano po, aantayin na tumuntong ng 18, saka siya i-hear o i-lilitisin as an adult. Hindi ganun.
3: Hindi, example yan eh, from criminal liability, pumapasok lang yung sinasabi mo na yan ikong ang offender, above 15 with discernment.
0: Adi yung isang suspect kasi 15 may git 15 na po siya. So ganun po mangyayari sa kanya.
3: Ah, may git 15 na ba siya?
0: Opo, yung isa po 14, yung isa more than 15.
3: More than 15. Okay. Ano siya? Titingnan ko may discernment. This will qualify the crime of whether he needs to undergo yung proseso ng being accused in a criminal case. Na halimbawa man, assuming ha, ayoko ulit pangunahan ng prosecutorial service natin, assuming na prove nila o there is a probable cause na by the overt acts, kasi ang kwento ng isang witness, teacher ba yun? Nakita niya kada kwartong binadaanan, pinapaputukan.
0: Apo.
3: Tapos makita siya, pinaputukan siya. Then magtago siya, pinaputukan ulit. So, by the number of victims, makikita mo, by their overt acts, it seems na they should know that it is right and it is wrong.
0: Apo.
3: Or it is wrong what they did per se. So, dadaan yung more than 50 na yan dun sa proseso alamin kung may discernment. Kung walang discernment, except muli. Kung may discernment siya, then he has to undergo this. Ipapasok siya sa intensive juvenile intervention support center sa bahasa where he will undergo mandatory intensive rehabilitation.
0: So, ang solusyon po ba sa problema ay ang pagpapababa ng age of criminal liability kagaya ng gusto mangyari ni Senator Robin Padilla, o hindi may batas na umuubra ang batas, ang baguhin natin, ang improve natin ay yung sistema?
3: Alam mo Alvin, this is my view. Ano kasi ako, practitioner ako, and as a practitioner realistic tayo eh, no? Pag tumingin ka sa paligid natin, do you think a child that is 10 years old na nakababad sa kanyang cellphone, laptop, nakikipag-argue na sila sa matanda lang. Ano na, matatalino na bata ngayon, yung discernment. Ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. So, hindi nga yung lowering. Actually, we can simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi sa revised penal code, ang example lang, 9 years old and below. Nung pumasok yung juvenile law na yan, na bago, itinaas, naging 15 years. Look at the difference. Eh, at child of 12, nakita mo naman, may mga nangyayari na ng rape, ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So, dapat, let us lower or go back to the revised penal code provision. 9 years old lang dapat ang exempt.
0: Ah, mas mababa pa po yun sa inyo kasi yung kay Senator Robin 10, yung sa PNP ang gusto naman 12. So yung sa inyo, ibalik sa dati na 9.
3: Na-revised penal code, 9 years old.
0: Wow.
3: That is yung realistic provision of law. Yung sa revised penal code natin. Na-amend nga ng dahil of this new law that is existing now.
0: Ay, alam po, pag ganyan po, edi yung minor, baka wala na po siya chance ang magbago o mag-rehabilitate kung ikukulong na po siya sa pagkahaba-habang panahon.
3: Hindi naman. Mag-undergo sila. Then pag ipasok natin yung revised penal code, 9 years,
0: example. Opo.
3: Ipasok mo yung hybrid, ipasok mo ngayon yung existing welfare code natin, yung binal, kung saan dadaanan ng diversion, intervention, rehabilitation. Kasi nung araw, wala yung mga diversion eh. No, walang rehabilitation program lang kanya. Ngayon, meron na. Ang diversion nga pala, ibig sabihin, dinadivert natin, iniiwas natin yung bata na dumaan sa judicial system. Kaya divert. Then you magkakaroon intervention, pasok ang state, pasok ang family, no? Pasok ang local social services, lahat para community-based yung magiging ano sa kanila, yung attention na ibibigay.
0: So para lang malinaw, as a litigation lawyer, Attorney Arnel, ang position mo ay kailangan na nating baguhin ang current na batas natin at bumalik tayo sa dati o basta babaan natin yung age of criminal liability.
3: Yes, yung age of crime, yung exemption. Eh, hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan, 15, 15, mataas yan masyado. Ibaba natin. It should not be 15, it should not be 14, it should not even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong. Kasi iba na yung panahon ng araw. Nung panahon ng araw, kahit teenager na, medyo makikita mo. Nagdaan tayo dyan, Alvin, di ba?
0: Apo.
3: yung the birds and the bees, maintindihan natin talaga. Teenager pa tayo, hindi pa natin alam. Pero ngayon, ibang klase yung mga bata. Kasi ang aga ng education, di ba? 3 years old, yung exposure ng bata sa environment, maagang nagsisimula sa panahon na to.
0: Opo.
3: And with exposure, that means exposure to both evil and good.
0: Tama. At saka po, nagagamit din po sila sa drug trade. Ginagawa po silang mule. Kasi alam na sindikato, na hindi naman sila tatabla ng kaso.
3: Yan, mabuti, nabanggit mo, sakto. Ginagamit talaga sila ng sindikato.
0: Opo.
3: May nangyari sa amin, sa bahay namin at sa probinsya. Bata ang pumasok, nag-aabang yung matanda.
0: Yeah. Ama, tama.
3: Tool.
0: Pero siguro po, ang maigi po ay pagdibatehan, ano? So that we can come up with, kumbaga, ito ang magbubukas ng diskusyon. Pag-usapan, ano ba ang mas nararapat? Ano po? Kasi sa ibang bansa, ang focus naman nila ay kako, rehabilitative. Hindi punitive. Kailangan ma-save yung batang yan sa tuluyang pagkapariwara. Kasi magiging criminal yan pagdating ng adulthood niya, pag nagkamali din tayo sa diskarte sa kanya. Kung mga tuluyan siya mahuhulog sa akumunoy ng kriminalidad, attorney.
3: Oo. Yung binasira mo sa ibang bansa, hindi lang, ganito na rin tayo ngayon. Hindi na tayo punitive. Hindi na tayo adult-centric sa batas natin. Ano na tayo? Rehabilitative, restorative justice tayo, system. Yan na ang nangyayari sa atin.
0: Sige
3: and
0: po.
3: Along with that, yung mga nangyayari.
0: Opo.
3: If you will observe, nagagamit yung bata.
0: Tama, tama.
3: Sa pag-increment. Tapos, yun na nga. Hindi sila pwede kasing ikulong together with adult offenders. And mind you, ito baka mahalagang malaman ng mga tao to, ha. Halimbawa, yung nag-commit ng offense, below 18, then inabot na siya, nag-18 na siya.
0: Opo.
3: Ano ha? Ikukulong na ba siya? Pag 18, majority age natin, 18. Ikukulong na ba siya? Ah, hindi. Kasi ang tinitingnan ng batas, the time of the commission, anong age niya? So pag 18 na siya, hindi pa rin siya ikukulong. Doon pa rin siya mananatili, pa rin siya doon sa bahay pag-asa. Kung saan, titingnan ngayon siya ng social court. Na, kasi mandatory sa court na yun ang nag-try ng offense. Mandatory na utusan niya yung social worker niya i-check kung ano na ang kondisyon ng bata, kung na-rehabilitate. Now, kung lumabas yung bata, na-restore, na-rehabilitated na, pwede nang i-introduce mo back in the normal society. i-dismiss ng court yung case, and then yung case niya, yung lahat ng records, iipunin yan, itatago, lalagyan, sealed. Sealed yan.
0: Opo. Attorney,
3: ganda malaman niya kasi baka akala nila pagdating ng 18, kulong na yan, hindi pa rin.
0: Opo. Attorney, thank you.
3: Obligated to check kung nung siya below 21 ay na-rehabilitate.
0: Tama. Attorney, thank you for your insights. At tatawag kami from time to time. Mabuhay po kayo. Thank you po.
3: Mabuhay ang iyong programa.
0: Salamat po. Good morning, si Attorney Arnel Magcalas. Isang litigation lawyer, child advocate po, at dating volunteer ng Bantay Bata 163. With what happened, I think dapat buksan din yung debate, ano? So that we can come up, ano ba ang the best? May punto din po kasi siya, ano po? May punto din po ang mga nag-advocate na hindi, ang hindi batas ang problema. Kung hindi yung sistema, hindi gandahan natin yung sistema na talagang marirehabilitate, o di kaya, hindi naman po madidehado yung pamilya po ng nabiktima. Eh kasi sabihin mo yan sa pamilya ng pinatay, ikaw man yung anak mo'y pinatay, manggagalaiti ka siyempre, na ganun-ganun na lang ba yun? Wala man lang siyang criminal liability dahil siya ay minor at pinlano pa, kahit pinlano pa niya, ganun-ganun na lang. So unfair din po sa mga namatayan. Kaya kailangan po pag-usapan buong bansa, pati si presidente naman willing ikamo, di ba? Na pag-usapan, di maigi po yan. Ano po? Sa ating pagbabalik, Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy.

0: may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrosin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Pabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage.

0: for happiness.
1: CTTZMM numero uno sa aksyon.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest washing machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
7: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
10: Maganda-magandang umaga kay Senate President Sherwin Gadzalian. Hi sir, magandang umaga po.
11: Good morning!
12: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo.
10: Opo, ako po ay sumasakit yung dibdib ko sa nangyari dun sa Tacloban City, Senator. Ano po, inilalagay ko yung sarili ko sa tatay at sa magulang. Hawawa po. Ano po, I understand yung Senado po ay mag-iimbestiga. What do you intend to achieve sa inyong investigasyon, Senator?
12: Una-una, Alvin, ako ay nakitiramay dun sa pamilya ng mga nasuwi. Nalaman ko na apat na yata ang, based on the news report, apat na ang nasuwi at maraming nasugatan.
10: Opo.
12: At ito ay nakakagulat na nangyari ito sa ating bansa dahil una-una ang mga batang Pilipino ay hindi namang violente. Hindi naman sila ganito. At alam naman natin ang mga bata mag-aaral na Pilipino ay kalmado, mabait at friendly. Pero sa aking natatandaan, parang first time nangyari ito sa ating bansa. Kaya nakikita ko mayroon talagang nag-i-influensya na hindi maganda, no, sa ating mga mag-aaral dahil hindi ito first time. No? Mayroon rin nangyari sa Cavite, may nangyari na sa ibang lugar.
10: Opo.
12: Na mga kaharasan na, na talagang hindi natin inaakala mangyari sa ating bansa.
10: What is your position, Mr. Senate President? Kayo po ba ay pabor na ibaba din yung age of criminal liability from 15 ngayon, ibaba sa 12 halimbawa or G's, or gusto nung isang kausap namin kanina, 9?
12: Alvin, ang aking pananaw dito ay una ko nang ina-advocacya at ito yung pag-ban ng social media sa mga 16 years old and below. Kasama na dito yung mga violent na games na pwedeng salihan ng mga bata. Base sa mga news reports at base na rin sa pag-aaral ng kapulisan at binanda rin ngayon ng cyber security CICC, yung cyber security agency natin, na itong mga social media games, lalo na yung mga napaka-violente, ay nakaka-impluensya sa mga bata. At ako personally, tingin ko ito ang isa sa mga dahilan kung bakit yung mga mababait nating bata ay nagiging violente dahil nai-impluensya sila. At dahil itong mga games na ito, Alvin, ano ito eh? Parang social media ito, pwede ka mag-interact sa mga ibang bata sa buong mundo.
10: Opo.
12: So hindi lang kalaro mo, mga taga-barangay mo, taga-komunidad mo, pwede mong kalaro mga bata sa ibang lugar. Hindi, ang problema nga, hindi mo alam kung bata o hindi bata eh. May mga mabasa ako yung mga ganitong games, pwede mga matatanda rin kalaro mo na nagpapanggap na bata. So ito isang sa akin, no, isa sa mga nakikita kong sanhi bakit nagkaganito. At isa sa mga tinutulak natin ay iban din mga ganitong applications at social media sa mga 16 years old and below.
10: Alinawin natin, ang gusto mo mangyari ay may social media ban, Mr. SP, sa 16 years old and below, o selected lang na mga app and games na sobrang violente?
12: Basta may social media component. No, dahil itong game na ito, may social media component siya. Eh. So pwede ka maglaro, pwede ka rin magkaroon ng kaibigan, pwede ka rin mag-share ng mga stories mo kagaya ng ibang social media. Pero yung laro, yung game component, eh napaka-violente. Kanina nag-research ko sa internet, itong games pala na ito, pwede tinuturuan ng bata magsigarilyo, tinuturuan ng bata uminom ng alak, pati nga drugs tinuturuan.
10: My goodness.
12: At pwede kang pumatay doon sa games. So, kala mo games, pwede kang pumatay. At sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, na batang-bata pa, ay nakaka-impluensya sa kanila. So, ang aking bill na i-final, actually final ko na ito, ay to ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games.
10: Po. But are you supportive dun sa panukala naman ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba ang age of criminal liability?
12: Ako personal, Alvin, hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela mayroon kaming bahay pag-asa. At base sa aming mga karanasan sa Valenzuela, isa kami sa nagpatayo ng, nung mayor ako, no? Pinatayo ko yung bahay pag-asa. At maganda yung aming naging resulta doon. Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, magbinigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang at nakakatulong sa ating komunidad. So kung mayroon mang ilang mga bata na talaga nawawala sa landas, mas marami naman yung nare-reforma at nababalik natin ng maayos sa ating lipunan. Kaya nakikita ko ang importante dito yung ma-implement ng mabuti yung ating yung batas, no? Yung pagbibigay ng reforma sa mga bata.
10: Pero paano naman po ang hustisyang hinihingi ng pamilya naman ng pinatay?
12: Let me just clarify. Itong mga gumawa nito, sila ay mapapasok sa bahay pag-asa. Hindi sila makakawala. No, hindi sila makakawala. So ipapasok sila sa bahay pag-asa at doon ay bibigyan ng mga intervention programs. Ngayon, pag hindi pa sila talagang na-reforma, pwede na silang makulong. No, dahil yan yung nasa batas natin. So ang importante dito, yung una, yung reform para mabago sila dahil mga bata rin to eh. Nakakalungkot nga, ang babata eh. Ako nagulat ako sa edad na nung gumawa nito. Kailangan siya mareforma, pero kung hindi talaga siya mareforma at tuloy-tuloy yung kanyang ganyang asal, ay makukulong siya.
10: Opo. So sa July 1, isa po ito sa mapag-uusapan, Senator Sherwin, siguro inevitably, matatouch nyo rin po yung sa age of criminal liability.
12: Correct.
10: At at the same time yung sa inyo, yung proposal ninyo sa social media, ano po? Sabay-sabay na pong tatalakayin yun dun.
12: Tama. So titignan natin yung ano ba yung nag-influensya sa ating mga bata. At hindi lang tayo yung bansa na nag-bandang social media. Yung pinaka-latest ngayon sa UK, no, kakaban lang nila. So, marami ng pag-aaral na napakalaki ng impluensya, negatibong impluensya sa bata ang social media. At lalo na itong mga violent games. Kasi itong violent games is a form of social media. Maraming social media, no? Hindi lang namang Facebook, napakadami. At itong violent games is a form of social media na makikita natin napakasama ang impluensya sa mga bata.
10: Hindi ho ba dapat ang kinukontrol ni rerendahan natin ay yung mga telco, ano po? Kasi kagaya yung mga app based in America yan eh. So dededmahin lang tayo ng taga-America. Ang susi mo ngayon is yung telco, naharangin nila yan na wala kang access dapat.
12: Actually, kung magiging ganap na batas na itong proposal na ito, ang gobyerno naman natin may kapangyarihan na iban. No? In fact, ngayon nakaband na siya. Yung cybercrime agency natin ay binan siya temporarily. Pero kailangan of course ng legal basis para tuloy-tuloy ng pagbawalan yan. At nakita ko yan eh. Nakita ko yung mga, to be honest about it, nakita ko sa pamangkin ko pag naglaro sila, parang wala nang, silang dalawa na nag-uusap eh. At nakakatakot dito, hindi natin alam sino namang kalaro nila. Kaya nagiging ano ito eh, nagiging daan sa mga masasama para magkaroon ng impluwensya sa ating mga kabataan.
10: Teka muna, Mr. Senate President, ha? May time check lang po ako. May dalawang tanong pa po ako at si Doris Bigonia po nandito na eh. Mangungulit po ito. Pero wait lang. 6:58!
0: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: May opinion kasi, pihit na po ako, may opinion kasi si Senator Robin Hood Padilla na kayo daw dapat ang presiding officer sa impeachment at hindi po ang kung sino man na mahalal po ng grupo.
12: Pag-uusapan yan. Sa ngayon, ako naman ang presiding officer under the rules. Very clear naman yan sa under the rules. Pero dadating ang panahon na pag-uusapan rin.
10: Opo. Eh pero paano yun kung ang solusyon i-divide din yung Senate noon pag ganun ng ano kumbaga majority wins din.
12: Not necessarily pag-uusapan yan Alvin no.
10: So ng mayorya.
12: Tingnan natin kung anong ng lahat hindi lang ng mayorya o minorya ng lahat pag-uusapan ng lahat.
10: Ay kaya lang hindi nga po napunta din yung iba no po like the likes of former Senate President Alan Peter Cayetano ay hindi naman po siya last time hindi po siya pumunta. Nagparamdam na po ba sa inyo, Mr. SP?
12: Hindi. So, darating ang panahon. Darating ang panahon, Alvin.
10: So, ayaw talaga sabihin ni Senate President, ano, eh, parang yan
9: hindi na natin. Hindi kaya makakadelay pa rin yun?
10: Hindi, kasi majority naman sila nandun eh. Kasi some of the senators na nasa kabilang side, umattend naman ang hearing last time, Mr. Senate President, di ba?
12: Yes, oo. Andun naman.
10: Okay. Eh ngayon, yung pre-trial, mukhang nadidelay po na humihingi po yung prosecution ng hanggang Sabado na extension, Mr. Senate President. Hindi po kaya madidelay yung simula ng impeachment trial?
12: Ang daming dokumento, no?
10: Kaya nga eh.
12: Ang brief sa akin ng clerk of court ay almost 4,000
10: yes.
12: documents each side, no?
10: Yes.
12: Dahil sa prosecution, talagang bawat

0: isasalang araw-araw. So, we're taking it day by day. Of course, nakita naman natin na araw-araw nila inilalabas yung kanilang ebidensya at dokumento. So, malalaman natin yan in the next few days.
1: Opo. So, okay lang naman po para sa inyo na ma-delay yung start kasi nakalatag naman na mas mabilis na yung USAD dahil sa pre-trial.
0: Mas maganda. Itong pre-trial, mahalaga ito dahil in-organize niya yung trial proper itself.
1: Tama.
0: So, in other words, iiksi yung trial proper. Now, as to when, kami ngayon ay naka-focus pa rin doon sa July 6 na umpisa ng impeachment.
1: Okay. Mr. Senate President, maraming salamat po sa oras po ninyo. Good luck po sa trabaho ninyo. Go, go, go lang. Ha? Thank you po.
0: Thank you.
1: Mabuhay ka. Yeah, Mr. Senate President, ituloy ako sa night partner na. Mr. Senate President Sherwin Gatsalian. Opo, na mataas 'yan, ha. Paalam mo ba sa anong tawag mo doon yung
2: succession.
1: Succession? Pangatlo ata ang Senate President.
2: Ah, ganyan ba?
1: Oo, Senate President,
2: Vice
1: President siya na susunod. Biglang umangat si Sherwin sa succession.
2: Kailangan pala ata yung sumipsip dyan.
1: Easy. Hindi mabait naman sa atin yan. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas Energy!
4: Good morning!

0: pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita, alas 7.
1: Bagyong Francisco humina habang kumikilos palabas ng bansa, pero isa pang bagyong tatawaging Gardo posibleng papasok o pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas.
2: PNP naniniwalang pinagplanuhan ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Distance learning sa mga estudyante nakaranas ng trauma at ayaw nang pumasok, pinag-aaralan.
1: Grade 9 student sugatan matapos saksakin ng grade 10 student sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental.
2: Online video game na Gorebox pansamantalang ipinagbawal sa bansa. Pangulong Marcos bukas ding ipagbawal ang mararahas na online game.
1: Commission on Higher Education pinagpapaliwanag ang Ateneo sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Imbestigasyon ng NBI, target na tapusin ngayon Linggo.
2: Sinasabing pisikal na pang-aabuso sa National Guard trainee sa Camp Kapimpin, iniimbestigahan ng Philippine Navy.
1: Panukalang layong alisin ang expiration sa mga prepaid load inihain sa kamera.
2: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, inaming hindi siya nakatatanggap ng royalty sa mga isinulat na kanta.
1: Bakit? Yeah. Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy ang paghina ng bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Pasco, Batanes. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 155 kilometro per hora at pagbugsong 190 kilometro per hora. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok ng Pilipinas ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin namang Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
2: Halos 100 barangay sa Hilagang Luzon ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Francisco. Hinikayat ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na lantad sa baha at pago ng lupa na maging alerto sa posibleng paglikas. Sa Batanes, sinabi ni PDRRMO Head Dam S. Dicol na nakararanas na ng pag-ulan at malakas na hangin pero wala pang inililikas na residente. Kansela na ang mga biyahe ng barko at eroplano habang naantala rin ang paghahanda para sa araw ng Batanes sa Biyernes.
3: Konting pasensya lang po dahil ngayon lang tayo nagkaroon

0: na ano natatandaan, parang first time nangyari ito sa ating bansa. Kaya nakikita ko mayroon talagang nag-iimpluwensya ng hindi maganda, no, sa ating mga mag-aaral, dahil hindi ito first time. Mayroon rin nangyari sa Cavite, may nangyari na sa ibang lugar.
1: Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City, kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox.
3: Tapos yung sabi nila sa atin, masyado tayo stricto, ban kayo ng ban. Ito na, nangyari na.
4: Yeah.
3: It's hard to thread that line, but you know, somebody has to do it. The only way we would lift this blocking is if they comply and sufficiently show us that they have enough protections, child safety protections, age verification, at saka yung mga online safety nila are in place.
2: Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online games sa bansa. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso.
5: Actually, napag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas.
2: Nauna nang nagpatupad ng social media ban para sa mga menor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia.
1: 13 minuto makalipas ay 7 PM, sugatan ng grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nangyaring pananaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa Teachers Village sa Barangay 2. Isinugod sa ospital ang 17-anyos na biktima nagtamo ng saksak sa tiyan. Sinasabing nagsumbong pang biktima sa class advisor na may nagbabanta sa kanya kaya nabisuhang huwag umalis ng paralan. Hindi sumunod ang biktima kaya nasaksak ng kapwa estudyante sa labas ng campus. Nahuli ng estudyante na naksak at pinaniniwala ang nag-ugat ng aksidente o insidente sa matagal ng alitan. Kumilos na rin ang Schools Division Office ng San Carlos para tiyakin ang kaligtasan ng mga guro at estudyante.
2: Sugatan ang 14-anyos na grade 9 student na matapos suntukin ng brass knuckles ng kapwa estudyante sa Iloilo. Tumatawid ang biktima nang biglang suntukin ng suspect mula sa likod. Nagtamo ng sugat sa bibig at ulo ang biktimang bumagsak sa kalsada habang tumakas naman ang 17 years old na suspect. Sa paghaharap sa barangay, umamin ang suspect na inutusan siya ng isa pang estudyante para suntukin ang biktima dahil sa sinasabing pambubuli. Wala pang pahayag ang paaralan at Schools Division ng Iloilo hinggil sa insidente.
1: Alas 7.15, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15-anyos, suportado ng BNP ibaba sa 12-anyos ang edad ng criminal liability. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyanahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatandang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw na may akda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na iligal kung pakakawala ng mga minor de edad na may pananagutan sa batas at mariring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya.
6: Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
7: Anong edad dapat?
6: 10. Dapat doon.
5: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan.
1: Para sa litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code ng mga bata batang 9 years old.

0: pababa lang ang exempted sa criminal liability.
1: Matatalino na bata ngayon, yung discernment ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. We can simply go back to the provisions of the revised penal code. Ang example lang, 9 years old and below. That is a very yung realistic provision of law.
0: Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga batas para maiwasan ang bullying sa paralan.
2: Nagpalabas ang Commission on Higher Education ng show cause order laban sa Ateneo de Manila University. Layo nitong pagpaliwanagin ang universidad sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng basketball team. June 8, namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Matapos matanggap ang show cause order, may 10 araw ang Ateneo na magpaliwanag. Kahapon, nagsagawa ang PNP ng crime scene reconstruction sa Aurora para malaman ang detalye sa pagkamatay ng mga biktima. Pero pinagbawalan ng media sa pag-cover sa crime scene reconstruction habang gumugulong ang investigasyon. Humarap naman sa NBI ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikim ang bibig sa mga tanong ng media. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na target tapusin ngayong linggo ang investigasyon sa insidente.
3: Nag-appear na sila doon sa CIDG, no? So any statements na binigay nila sa CIDG at yung ibibigay sa amin, we will compare it with the statement with CIDG. We intend to finish an investigation by this week actually.
2: Ngayong umaga nakatakdang ilibing ang labi ni Baterbonya sa Agusan del Sur.
0: 718, inimbisigan ng Philippine Army ang sinasabing pisikal na pang-abuso sa mga trainees sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kasunod ito ng paglutang ng trainee kung saan inakusahan ng pananakit ang instructor na may ranggong staff sergeant dahil sa kabiguan ng mga trainees na makumpleto ang formation. Sinasabi na kainom ang instructor ng tadyakan ng 10 trainee kabilang na ang ilang nagtamo ng injury sa tadyang at tagiliran. Ang mga trainee ay bahagi ng National Guard Program na bumalit sa CAFGU structure sa Southern Tagalog. Iniyak naman ng Philippine Army na tuloy ang graduation ceremony ngayong araw sa kabila ng investigasyon.
2: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Iginit ng AFP na walang general ang susuporta sa reklamo laban kay Teodoro dahil sa sinasabing pag-aari ng Maltese passport. Nanindigan ang militar na walang basihan ang reklamo at mananatili ang katapatan ng mga sundalo sa saligang batas.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Mamadali, 7:19 na po.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bakit right pad ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM.

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Maaari nang makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante para makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa mga piling butika sa bansa. Naikipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama sa programa.
3: Pagbigay mo kasi na cash, posibleng hindi niya bilhin lahat ng gamot na nandun sa kanyang reseta. Pero ito, para matiyak na gumaling, ma-consume niya lahat yung gamot na reseta sa kanya, mag-issue tayo ng guarantee letter para hindi niya naisip kung magkano mabayaran niya.
2: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gatchalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob ng isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga.
2: Alas 7:24, inihain din sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ng political dynasty at kontraktor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging ginatawan ng nominee ng party list sa mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. Obligahin din ang mga party list organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan. Kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Bangulong Marcos.
4: Umiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng prosekusyon na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pinagpapaliwanag din ng prosekusyon ang defense team sa isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinukwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Pero depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, malaya ang defense team na pumili ng ipipresentang ebidensya at testigo. Tiwala naman ang magkabilang panig na hindi maaantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6.
2: Alas 7:26, nagbabala ang ICC Trial Chamber hinggil sa pagbibigay ng panayam sa media ng mga abogado sa lahat ng panig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo sa ikalawang status conference kung saan sinabi ni Trial Chamber Judge Joanna Corner na ginagawa ang paglilitis sa korte at hindi sa media. Sinasabing nagdulot ng pagkalat ng fake news o maling impormasyon ang dalawang panayam ng dating abogado ni dating Pangulong Duterte kasi si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng ICC Trial Chamber. Noong nakarang taon, nagbigay ang ICC ng paalala kay Kaufman sa pagbibigay ng pahayag pero mistulang walang epekto. Bukod dito, nagbabala rin si Corner sa mga media at iginiit na hindi dapat ibalita ang mga tinalakay sa private session. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14.
4: Isinuko ng puganting si Senador Ronald De La Rosa ang 6 pang baril sa Philippine National Police. Kasunod dito ng pagkansela sa rehistro at lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang mga baril sa bahay sa Cavite. June 11, unang isinuko ang 20 baril ng senador sa bahay sa Davao City. Mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Alas 7:28 sa Malabon City, arestado ang lalaking nahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Barangay San Agustin. Pinaglalaroan ng sospek ang baril habang nahikipag-inuman sa bar nang biglang pumutok kaya tinamaan ng bala sa kamay at binti. Rumispundi ang mga pulis at natuklasang walang lisensya ang baril ng lasing na sospek. Nagpapagaling pa sa ospital ang sospek na maharap sa patong-patong na kaso.
4: Sa Quezon City, arestado ang 19-anyos na lalaking ang loob sa butika sa barangay Talipapa. Nakunan pa ng CCTV habang mistulang nag-Spiderman ang suspect nang sirain ang bubong para makapasok ng butika. Tinangay ng suspect ang 100,000 pisong kita ng butika at isang cellphone. Natuntun sa kabilang barangay ang suspect na natuklasang dati na rin nakulong dahil sa illegal na droga, pagnanakaw at pagsusugal.
2: Ganun yung mga item natin. Wala, kulang na sa elemento. Diba anong tinuturo sa atin dati? What? When? Where? Who? Eh, nasaan yung who niyan? Walang pangalan. Parang yung binasa ko na isa kanina, Archie, wala ding pangalan. Ano?
4: Oo nga. Oh. Itong 19 peso, hindi na ito.
2: Ano nga ang pangalan?
4: Tinang-tinang ko nga po kung ito po ay menor de edad.
2: Ayun na nga. Hindi na raw pwedeng pangalanan yung suspect. Hindi, hindi totoo yan. Ang report lang naman na may ginawang krimen.
4: Oo.
2: At dadaan sa paglilitis.
4: Hindi na nga nilagay ni Archie dahil kung ilalagay magiging katawa-tawa ang balita. Oh. Dahil ang pangalan pala nito ay Spider-Man.
2: Alamin na po natin na late is a showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating showbiz spotlight, dismayado ang OPM legend na si Jose Marichan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. Sinabi ni Jose Marichan na frustrated siya para sa mga batang songwriter, lalo na kung walang matatanggap na royalty. Sa kabila nito, masaya pa rin ang OPM legend na makitang nagiging parte ng buhay ng mga Pilipino ang kanyang musika. Masaya rin si Jose Marichan na makasamang magtanghal sa stage ang mga young at fresh talent sa industriya. Kabilang dito sina Mariel Montaliano at JM De La Serna na mga kasama sa concert ng OPM Legends sa Pasay City sa July 11. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: So ano daw dahilan? Ba't wala siyang royalty? Anong explanation?
5: So far, wala pang nabigay na explanation. Pero kasi diba pag may royalty ang kanta mo, nababayaran ka every time na piniplay yung original music mo. So yun, actually marami Alvin sa industry ang ganun. Oh. I think
2: sino kumukuha ng royalty?
5: Napag-uusapan man dito sa music industry natin, hindi pa siya naisa sa katuparan. Maraming ganyan actually.
2: So okay. Walang kumukuha ng royalty. Akala ko lang kasi may ibang kumukuha.
4: May kumukuha.
2: Kasi usually si Jose Marichan, siyang nagko-compose eh.
4: Oo nga.
5: Ng kanyang mga kanta. Pero actually nakakagulat nga eh na ano na yun nga yung sinabi niya. No?
4: Oo. Ako na lang kamo.
5: Mismo siya, OPM legend to. Oo nga eh. Doris.
2: Oo na lang. Wala ka namang papel dun sa kanta niya.
4: Uy, meron na.
2: Ano? Ano papel mo?
4: Ako yung chuchuwariwap.
2: It's not as if kailangan ni Mr. Jose Maricha eh, bilyonaryo yan eh.
4: Oo,
2: pero doon tayo sa tama, sa liga. Ano bang legalidad?
5: Kasi parang ano rin, Alvin, ang pinilalaban niya doon yung mga young artists, no? Yeah. Yung mga batang gumagawa ng kanta ngayon.
2: Kaya nga.
5: Wala silang royalty.
2: Dapat maayos yan.
4: Let's sing.
2: Thank you, thank you. Oh, may royalty. Magbabayad ka. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigoy.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
6: Gising Pilipinas
2: Energy Energy on a Wednesday.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas.
2: Oy, birthday pala ni Ma'am Juliet De Jesus, partner. Kilala mo ba yung Juliet De Jesus?
4: Ay, kilalang kilala ko yan. At ang una kong pagkakakilala sa kanya ay galante. At yaman din lang.
2: Nagpapa-breakfast ba ang Juliet De Jesus?
4: Masusubukan natin ngayon dahil birthday niya. Ang pagkakaalam ko ay nasa 42 years old si Juliet.
2: Hindi ba 41 lang?
4: Hindi.
2: Happy birthday, Juliet. Niloloko ka lang namin. Happy birthday kay Ma'am. Suki natin yan, partner. Nanonood sa atin.
4: Napaka-accessible sa atin yan. At
2: napakabait.
4: Napakabait.
2: At galante ka mo, di ba?
4: Napakagalante. At okay. Kaya nga ang hihingin ko na pang-birthday niya ay isang boost.
2: Humingi ng boost. Hindi man lang, hindi ka masyadong demanding.
4: Ay, hindi naman. Tsaka hindi ako, may konting hiya pa ako.
2: Boost lang naman. O, may kasalanan tayo kay Pau at Jensen. Hindi natin pinapinangapin. Pau, sorry ha. Akala ko talaga talaga nabati kita. Kaya hindi mo na natin nabang Pawatienza. Happy, happy birthday. O, belated na pa niya.
4: Yan talaga. Hindi ako nagkakamali. Nasa 32. Kasi hindi natin nabati.
2: Yung vital statistics ba ito?
4: Ang vital niya. Ay, naku. Pwede rin pa. Oh, 36.
2: Yung bewang.
4: 36-21.
2: Talagang kurbada. Kurbada kong kurbada.
4: Ano sinabi ni Karil?
2: Happy birthday, Bao.
4: Happy, happy birthday.
2: Tawag mo na si Lorraine muna, partner. Ano yan?
4: Ayan, ayan. Marungkada pa. Masagasaan yun si Lorraine. Ang ating online diva, nandiyan po siya sa Mega Q Mart sa Cubao para sa ating Jeep ZMM. Lorraine!
13: Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang kanyang online show diva. Nasa radyo na rin, Chumichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay sumakay tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa...
14: Good morning!
2: Ano nangyari? Kaya lapit-lapit mo na, Lorraine. Nasa Mega Q-Mart ka lang. Pangit ng signal. Ay, nako.
4: Pihet, pihet.
2: Pihet ng konti. Lapit lang yan, partner.
4: Ilang tumbling lang yan?
2: Ulitin mga take two, Lorraine. Go.
13: Intro natin, sayang. Ayan, Kuya Alvin na natin, Doris. Kumustahin natin ang ating vendor. Hello po, ma'am.
15: Hello, good morning.
13: Ano po pinabenta po ninyo?
15: Papayang hilaw.
13: Papayang hilaw? Gano'n na po kayo katagal na nagbibenta ng papayang hilaw?
15: Since, 1995.
13: Dito na po kayo talaga. Grabe, magkano na po ang papayang hilaw ninyo?
15: Ngayon po ay 60 ang kilo nung... Oh, tapos po yung binalatan, 70 ang kilo.
13: Ayan, ipakita natin para sa ating mga kapamilya, 70 ang kilo ang binalatan. Ito po ba yung mga ginagamit na ano, sa mga empanada ngayon?
15: Opo, opo. Empanada, pang-atsara.
13: Pang-atsara. So ngayon, kamusta naman ang benta ninyo ngayong Miyerkules ng umaga?
15: Wala po kami.
13: Wala pa. Naku, wala pa masyado. Pero
15: mas marami.
13: Ayan, ayan, yahan mo naman yung ating mga kapamilya na mag-order sa'yo kapag gusto nila ng papaya.
15: Hello, good morning po. Pili po kayo na aming papaya.
13: Ano,
15: ang atsara?
16: Wala siyang pangalan pero ano,
15: Lizel Store po.
13: Lizel Store? Dito lang po yan sa...
15: Ano ba yung kayo, Marco?
13: Vegetable section. Vegetable section. May stall number po ba? Dito lang po sa may dulo. Ayan. 7-2. Ayan mga kapamilya. Kung gusto niyo po ng papaya, dito po kayo kay Ate Lizel.
15: Yes.
13: At si Lizel, dahil wala pa kayo masyadong orders ngayon, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang fish
15: food?
13: Gusto mo ba pangalan mo ang mabunot natin?
15: Yes, yes.
13: Kaya nagtutulakit sa inyo po ba? Gusto niyo po ba pangalan ninyo ang mabunot ko? Yes. Ayan, gusto rin nila kaya bumunot na tayo mga kapamilya. Eto na, punta tayo doon. Kasi po gusto ko pong hanapin yung magandang signal, Kuya Alvin and Ate Doris. Eto na po, manalaman na po natin kung sino ang makakakuha ng ating punting regalo mula sa DZMM. Ang pangalan ng aking nabunot ay si... Congratulations po kay... Belen Rosito! Isisigaw ko lang po mga kapamilya, pasensya na po. Belen Rosito! Belen Rosito! Nandito ko ba? Belen Rosito! Ayan na po kayo. Hello po, Ma'am Belen! Belen, congratulations kayo po ang nabunot ko. Pati naman po kayo sa ating mga kapamilya.
17: At kapamilya!
13: Yan! At dahil kayo po ang nabunot ko, magkapitin ninyo ang... Ito na ang DZMM shirt!
17: Yeah.
13: Of course, para umuna ka po sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM. At 1,000 bahin! Ay, para fresh na fresh ka, meron ka rin protect freshness every day. Ayan. Saan niyo po gagamitin ng 1,000? Yes, congratulations po. Saan niyo po gagamitin ng 1,500?
17: Marami.
13: Marami. Pang may merienda niyo ba mamaya?
17: Pag-janit na.
13: Ang pang merienda, ayan. Naku, baka may mga gusto po kayong patihin.
17: Ay, kababang lang. Nakula po.
13: Ano po gusto niyo sabihin kay... Ate, sige, puto muna tayo.
17: Sorry lang.
13: Ano mong gusto niya sabihin kay Kuya Alvin and Ate Doris ng DZMM?
17: Hello po, thank you po. Good morning po sa kapamilya.
2: Good morning.
13: Maraming salamat at congratulations po. Yes po, Kuya Alvin and Ate Doris.
2: Ito sabi ko, good morning.
4: Good morning. Lorraine, pakitanong nga si nanay.
16: Wala na yung nanay po.
4: Lorraine.
18: Yes po.
4: Oo, pakitanong si Nay. Saan kami magkikita para mag-almusal? Kasi meron na siyang... May pera na siya eh.
18: Oo nga po, saan po ba raw kayo magkikita para sa almusal, sabi ni Ate Doris?
19: Magsiga na lang po sa tabi.
18: Diyan na lang daw po sa tabi.
4: Pumunta ako.
18: Thank you so much, Ate Belena. Congratulations. At syempre, dahil may protect siya, meron din tayong mga binunot kanina para makakuha rin ng protect. Eto na. Congratulations din po kay... Tasio Radan. At of course, eto po ang inyong protect. Congratulations po. At eto pa, para kay... Rechi Espuna! Congrats! Ipakita po natin ang ating mga protect. Ayan na po, ayan. Maraming salamat sa protect. Pakita po natin na ayan. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre, afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat sa Protect Antibacterial Soap. Everyday freshness! Nakapasalamat na po natin ang Protect! Thank you po!
20: Maraming po salamat po.
18: Ayan, kayo po! Thank you po!
19: Thank you po!
18: Ayan, maraming salamat sa Protect! Again, antibacterial soap, everyday freshness! Para dito sa Mega Q-Mart, like na po dyan sa studio!
2: Thank you! Maraming salamat, Lorraine Galvez! Partner, nagpaparigal sa iyo si Henrik Val Oliva, yung pumunta dito from Finland.
4: Uy! Hello, hello!
2: Sabi niya, regards to Tita Cory, esta Tita Doris, si naka yellow ka.
4: Easy.
2: Jerry Diaz, good morning. Go.
4: Uy, tingnan mo.
2: Alin?
4: Easy.
2: Hindi ginaya din pala, no? Si Deo Hronomo, gising na rin, at si Vianna Villanosa, at si Ann Bustamante Calomarde. O yan, partner, binati ko na.
4: Go. Sabihin natin na si Louis Basco ay gising na rin at tapos na ang pangalawang almusal niya.
2: Ang takaw. Dalawa, pangalawang almusal na pala.
4: Na,
2: diba, natuloy mo lang.
4: Si Sarina Centeno, sana po ay kasama sa no expiry bill ang prepaid data.
2: Okay.
4: Most families ay may wifi na sa bahay. Gusto ko lang po i-track ang anak ko. Pero ang data load na 99 pesos ay 7 days lang. Expired na. Pero palang expiry yun,
2: oo,
4: partner.
2: Dapat wala.
4: So yun ang sinusulong ni Dalima.
2: Yes,
4: wala na dapat.
2: Yes, okay. Maganda umaga sa iyo, Edwin. Edwin Mendoza. Aparte, magpapagupit ako after. Nasaan ba si Edwin? Pati si Edwin na isa pa. Shout out sa taga Pambuhan, ang fiesta yan na. Si Lina Ho. Ma'am Lina, good morning. Bonbon Ramos, good morning. Flor Delisa Ulendan, good morning. Elim Nagit, good morning. Ging Pahe, at si Chris Aberin Icasiano.
4: Governor. Good morning. Hindi na pa naman mahaba ang buhok mo, partner, kasi hindi ko pa nakikita sa
2: kasi panot.
4: Ito. Hindi. Dapat malalaman ko po kung magpapagupit ka na kapag ka nakikita ko na dito sa nip.
2: Batok mo.
4: Long-haired ka,
2: Kaninong buhok ba to? Akin, di ba? So ako magde-decide kung kailan ko ito pagugupitan.
4: Edwin,
18: easy.
4: Alam mo na kung anong gagawin mong gupit. Gusto daw niya 7. Alam mo yun? Yung 7.
2: Oo, naalala ko yun. Kabataan ko, partner. Jenna Peña Randa. Magandang umaga sa iyo. Mga bagong pangalan yan, partner. Si Yoj DL. Just want to share my thoughts. So ironic that the senator advocating to lower the age of CICL is the same senator who aided the escape of his fellow senator. Mukhang may pinariringgan ka.
4: May hugot.
2: Roberto Parfan.
4: Shade.
2: Happy 40th birthday, Bobby Parfan ng Batangas City. Governor.
4: Si Master Amadeo, sabi niya sa Amerika, bata pa lang kahit paslit, kinukulong na. Naalala ko yung nangyari kay George Stinney Jr. Hindi ko alam yung kaso ngayon.
2: Hindi ko rin
4: ngayon.
2: Maalala yung kaso. Ganun talaga. Magkaiba.
4: Iba naman din
2: magkaiba, partner.
4: Magkaiba.
2: Maritoni Angara Rogers. Lagi po kita inabangan, watching always from Anjo, Japan. Thank you, maraming salamat.
4: So this ka, ohayo gozaimasu.
2: Si Ibanez, sa pa, kung kaya mo.
4: Ay, sino ba ito? Si, nambala to. Si Quill, happy Wednesday daw sa atin.
2: Okay. Meron pa?
4: Meron pa, kaya lang mahahaba eh.
2: Tulad nino?
4: Pinapahirapan ako ni Ruben Ricofort.
2: Ano sabi?
4: Sabi niya eh, pakilinaw po nitong news kaninang umaga na... Japan visa daw.
2: Yung tumaas, binasa natin yun eh.
4: Hapon, diniskusyon namin yan. Absent ka kahapon na na.
2: Pero i-google mo lang, nandyan yan partner. Tumaas. Yun na yun, na-doble. May doble.
4: Doble.
2: Ganun talaga. Diba?
4: Eh wala naman tayong control doon. Oh. Kung sinabi nila, itataas nila, itataas nila.
2: Oh, nasa sayo. Kung ayaw mo pumunta, diwag.
4: Oo, oh. Ngayon, kung paldo si Alvin, pumunta ka, diba?
2: Well, may visa pa ako.
4: Ah, buti ka pa, buti
2: maganda,
4: ka pa.
2: Magandang umaga sa iyo, Attorney Mel Melencio Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Attorney Mel, good morning po.
4: Good morning.
20: Good morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay kayong lahat.
2: So ito, parte pa rin po ito ng ating Impeachment 101 Education, oh. Partner. Mm. And nandyan si Attorney Mel, ano po, parang ano ba ito? Parang nagbabadya ba na maaantala ang simula ng impeachment trial? Dahil humingi na naman po ng extension yung prosecution dun sa pre-trial, ano, hanggang Sabado daw kung pwede. Do you see a delay in the timetable, Attorney Mel?
4: Eh, Wednesday pa lang.
2: Eh, hanggang Sabado ang hinihingi nila.
20: Kung mag-overtime sila, baka naman tayo umabot, no? Hmm. Kung mag-overtime sila, siguro sasabihin nila, sige, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Sapagkat nga, napakadami mga dokumentong mamarkahan. Sa pre-trial kasi, dapat ilatag mo na ang iyong mga documentary evidence at ilista mo na ang iyong mga saksi, at yung sa documentary evidence pa lang nahandyan yung mga notice of disallowance. Hindi lang yun, may mga transcript pa nung hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, at saka nahandyan pa yung mga affidavit. So napakadami talaga, voluminous, ika nga, no? Napaka-voluminous, kaya hindi kakayanin niya ng kalahating araw. Pero palagay ko, kung mag-overtime sila, kung sisipagin sila, let's say hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, baka nga umabot tayo sa Sabado o kahit na Linggo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maaring tama ka. Baka maaring mag-request sila na ipaantala yung July 6 opening ng trial, no? Kasi tandaan natin, nahandyan pa ang parte ng depensa para magahin at magpalista ng kanilang mga testigo.
2: But does it matter, Attorney Mel, kung halimbawa from July 6 naging July 13? Halimbawa walang. I'm not saying na ilimumove, ano. Does it matter kung mamumove na isang linggo o hindi din naman siguro? Kasi masabi nga ni Senate President Gatchalian, mapapabilis ang proseso because of the markings that is being done right now.
20: Kasi halimbawa, kung hindi minamarka yan, halimbawa ganito, nasa paglilitis na tayo at naghahain ka ng testimonya ni, let's say, ni Madriaga o ng mga dokumento, basta't natapos na sa Madriaga, magmamanifestasyon ka. Sasabihin mo, Your Honor, itong 75-60 page na salaysay ni Madriaga, aking gustong ipamarkang exhibit A, at itong paragraph na paragraph 75 na ini-emphasize niya yung kanyang punto, exhibit A-1, at itong paragraph na katapusan niya, exhibit A-2, pati na po yung signature niya, exhibit, kita na, humahaba, diba? Humahaba.
4: Opo.
20: Pero kung namarkahan na ngayon, sasabihin lang doon sa hearing, Your Honor, itong salaysay ni Madriaga, markado na po nung June 22, 2026. Tapos okay. Na.
4: Pero,
20: so talagang napapaikli talaga.
4: Alright.
20: Basta't minarkahan ngayon.
4: Attorney, ano po ba yan? Parang touch move. Kapag sinabi ng defense o ng prosecution, ito ang aming listahan ng mga documentary evidence, tapos yung mga witnesses namin, yan na yun. Hindi ka pwedeng magbawas o hindi ka pwedeng magdagdag?
20: Doris, isang magiging usapin yan, ano? Sapagkat nga, ang alituntunin talaga, lahat ng mga saksi mo, lista mo na, paalam mo sa kabilang panig. Lahat ng mga documentary evidence mo, ilatag mo na, markahan mo na, pakita mo sa kabilang panig. At kung ang hindi mapakita at malista ngayon, eh hindi na pwedeng ilantad o i-present sa paglilitis. Ganyan talaga ang pakay ng pre-trial. Pero doon sa katapusan ng sagot ng depensa, yung answer ng defense sa mga last two pages nila, ang sinabi nila, magre-reserve pa sila ng mga pagkakataon para ihain ang ilang pang mga ebidensya. So, gumawa sila ng reservation sa mismong dokumento nila, sa answer nila, no? At ito rin kabila, syempre, Siyempre, kung magre-reserve kayo, eh, hindi namin makikita yan. Eh, siyempre, siguro, magre-reserve na rin para naman sa rebuttal. Kasi ano yan eh, sa trial, presentasyon ng plaintiff, ng plaintiff, nag-uusig, presentasyon ng depensa, at yung pangatlo, tinatawag na rebuttal, yung pagpapasinungaling naman doon sa pinresenta ng depensa, at may pang-apat pa, sir, rebuttal ang tawag doon. So talaga medyo hahaba to. Because of that reservation made by the defense doon sa kanilang answer, eh malamang, makaiyan ang pagtalunan pa dito sa mga sumusunod na araw.
2: May nabasa ako, Attorney Mel, na parang, hindi ko malalang kung sa newspaper ba, yung parang pwede daw yung surprise witness or surprise evidence as long as ma-inform yung both camps 3 days before its presentation. Tama ba yon?
20: Well, ang nakalagay sa kalituntunin nila, kung hindi mo ma-presenta, hindi na pwedeng ipalabas sa paglilitis, maliban na lang sa mga napakamaselang na witnesses na talagang may panganib sa kanilang buhay. So pwede mong itago muna yon, pero siyempre medyo bibigyan mo ng description rin ng kanilang mga iaing salaysay. So medyo baka inaccurate yon, pero nga titingnan natin kung anong pagkakasunduan sa pre-trial, sapagkat sa pre-trial pwede mo namang kasing baguhin ang mga alituntunin kung talagang hinihingi ng pagkakataon. Kaya nga tayo nagpe-pre-trial eh, sapagkat diyan ang adjustment. Iyan ang adjustment period para pagdating ng hearing eh predictable na lahat, no? Dito ayan pag-uusapan pa rin 'yan. Marahil kung ilang sinasabi ng ibang mga panig.
4: Attorney, pagka po nagtuloy-tuloy na, pwede po bang ma-issuehan ng hold departure order si Vice President Sara habang meron ng trial, o hindi rin pwede? Pero meron siyang karapatan na hindi umattend doon sa kanyang trial, at hindi rin pwedeng bumiyahip? Ganun po ba yon?
20: Unang-una, doon sa tinatawag na arraignment, yung sasabihin, ikaw ba ay nagkasala o hindi, inaamin mo ba ito o hindi, normal na talagang dapat ang magsalita niyan o yung presensya ng inuusig na andoon. At kung hindi siya magsasalita, ang abogado niya magsasabi, please enter a plea of not guilty. Ganun yan. Pero sa unang arraignment, dapat na andoon siya. Pangalawa, sa mga susunod na mga paghihiring iyon, pwede niya nang i-waive ang kanyang presence at magmamanifest lang siya sa husgado para malaman na hindi siya makakarating at ini-waive niya yon, no? So iyan ang mga alituntunin sa presence of ng mga witnesses. Ano pa ba, Doris, yung unang tanong mo?
4: All departure
20: kasi ang ating ang liberty to travel, ang karapatang maglayag, ang kalayaang maglayag ng isang Pilipino ay pinoprotektahan ng konstitusyon. Ibig sabihin, ilang napakataas na batas natin, at ang sinasabi, maipipigilan lang yan kung merong panganib sa public health, public security at national interest ng korte. So baka marahil pumasok ang regional trial court, mag-a-apply lang naman sapagkat sasabihin nilang may impeachment hearing at para hindi muna makaalis. O marahil itatakda ngayon ng dalawang panig ngayon na may ganyang alituntunin sa maaari pa nilang balangkas o baguhin sa kanilang impeachment rules. Pero general rule, ang korte lang ang makapagsasabi na hindi ka pwedeng maglayag.
2: Pero hindi siguro, Attorney Mel, kasi ang pinaka penalty ng impeachment, hindi naman kulong eh. Ang pinaka penalty naman, hindi ba ipagtatanggal lang sa posisyon, sa pwesto?
20: Magandang punto yan, Alvin. Tama. Ang dalawang penalty lang dito, tanggalin sa pwesto at hindi ka na makatatakbo bilang isang public servant o public official habang buhay mo. So talagang, at isa pa, no, sui generis nga to. At hindi talaga ito criminal case. Ito ay nasa gitna ng criminal case at civil case na doon sa gitna. Kaya nga ang ebidensya rin dito, hindi proof beyond reasonable doubt, substantial evidence lang. Kaya diyan sa mga rasong ganyan, talagang baka nga umiral ang tinataguyod ng ating konstitusyon na sinasabi na ikaw ay may karapatan maglalaman palaglayag at mapipigil ka lang kung may panganib sa national interest, public safety at public health. At baka kung wala naman, kasi bumabalik naman siya, maaaring hindi nga ibigay yun eh. Pero dapat pumunta sila sa korte, iyan ang general rule.
2: O, balikan ko yung sabi mo sa arraignment, ano. So may ganyan din pala, no? Akala kaya ko nga. Para sa ordinary Uh-oh. Criminal court na parang, oh, do you what is your plea? Guilty or not? May ganun, di ba?
1: Correct.
2: So sa impeachment, may ganyan ding proseso, Torni.
20: Sapagkat nga, kung titignan mo yung mga hinaing mga angal, yung apat na articles of impeachment, kung tutuusin mo talaga, Doris Alvin, kung tutuusin mo, halos mga criminal action eh, di ba? Yung malversation, bribery, grave threats, sedition, di ba? Halos kung titignan mo, yun rin ang nasa revised penal code, no? Yung mga maliba, yung sa SALN, kasi sinasabi sa ating Graft and Corrupt Practices Act. Kaya, tama rin, kasi at sabi pa, di ang mga alituntunin sa rules of court will apply in a suppletory character. So, ibig sabihin, bagamat meron silang mga alituntunin sa impeachment nila, yung ginagamit ng korte sa rules of court, na hindi nila nakikita sa kanilang mismo alituntunin ay pwedeng hiramin at kunin. At kung ganyan nga ang nature ng kaso, eh baka nga talaga sa tingin ko magkakaroon niya ng pag-aari niyan.
2: So hindi ka pa sure kung mangyayari nga yun, attorney. Kasi pag nangyari po yun, hindi ba dapat ang magsasalita ng guilty or not guilty yung akusado, hindi yung abogado.
1: Uh-oh.
2: Yung akusado, at kung wala siya, hindi yung presiding judge. Kasi usually sa RTC
1: correct.
2: O sa korte, ginagawa ng judge yun, di ba siyang nag-i-enter ng plea, attorney?
20: So, hindi magsalita. Kasi karapatan ng mga sapagkat meron siyang pagpapalagay na siya ay innocent hanggat mapakita ang guilty siya. There is a presumption of innocence. Kasama doon, yung karapatan mong huwag magsalita. Pero nakalagay ito ha, nakalagay sa alituntunin ng rules of court na maaaring gamitin sa impeachment trial na kung hindi nagsasalita at kung hindi nagpipli, yung inuusig, either ang korte ang magsasabi o i-enter mo yan, not guilty. O kaya yung abogado, pwede nang sabihin ka agad-agad, Your Honor, okay na, alam niya na, she was informed of the nature of the crime or the articles against her. She please, not guilty. Pwedeng ganun yan.
2: So yung lawyer niya, pwede mag-enter ng plea on her behalf?
1: Uh-huh.
20: Basta tahan dun siya.
2: Basta kailangan nandun siya.
1: Nandun siya pero ayaw niya magsalita.
20: Kasi importante talaga sa isang arraignment na nahanduon yung taong inuusig. Hindi pwedeng, Your Honor, absent yung inuusig for and on her behalf. Ito ang kanyang ano. Mukhang mali yun sapagkat ang lahat ng mga inaakusa ay may karapatan personally na mabasa at mahainan siya at malaman niya kung ano ang mga akusasyon sa kanya.
2: As a matter of procedure, para lang sure, Attorney Mel, ano, as a matter of procedure, mangyayari po yan, yung may arraignment din sa impeachment trial, kagaya ng nangyayari sa ibang korte?
20: Malamang sa tingin ko baka mangyari yan sapagkat it is almost indispensable kasi yung nature ng mga articles kasi halos lahat kung titignan mo it's a criminal in nature eh. So, palagay ko, magkakaroon yan.
2: Thank you.
1: Last na lang ako, nagdudunungan lang ako. Paano kung kunyari sabihin niya, mag-i-issue ako ng special power of attorney? Dito na lang ako siya. Hindi pwede.
20: Hindi pwede, Doris. Hindi pwede talaga. Hindi pwede talaga. May special power of attorney itong aking abogado. Siya na lang magsasalita para sa akin. Sa civil case, pwedeng-pwede yun. Sa civil case, pwedeng-pwede yun. As a matter of fact, sa civil case, sa pre-trial, pwedeng may special power of attorney ng isang abogado at pwedeng hindi na magpakita yung tinatawag nating plaintiff no, sa civil case.
1: Opo.
20: Pero sa mga criminal case, which is itong nature na ito ngayon, nakikita natin parang ganon, dapat nahandoon talaga.
2: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Maraming salamat, Attorney. Mabuhay po kayo. Sa ulitin, Attorney Mel.
1: Salamat, Panyero.
20: Maraming salamat sa inyo, Doris, Alvin, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat.
2: Napakasikat. Kahit saan, partner, makikita mo rin si Attorney Mel.
1: Oo nga.
2: Walang sawa, walang sawang pagpapaliwanag.
1: Oo.
2: Anything
1: mabuti
2: related
1: lang,
2: sa batas.
1: Mabuti na lang may ganyan.
2: Napakagaling. Attorney Melencio.
1: Mabuhay.
2: Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Okay, partner, mukhang umover na tayo. Pwede ba ipasok ko muna yung NGCP?
1: Sure.